Dan sa ko makagin po ay Mari mari pihu Be gari gari gari gari Yo don't know Ay ay ay Dancing time